0: Wa tuna leila ya lau sunga lufi lufi ya ele umian tata la no na foi lungo telefoni lau lau li porti foi na mai tu sai mal press conference lau la kapila ale la kapisa mo mal pale mi mal malo ya wala be fasi tasi tu mali foi mai foi lo na ya fina ngalo ele mata pure tata no ai ya ma le mana tu pili ya ole ole sa ole mata upu ole ya ile constitution ale la kapisa mo te taula ona follow ai ya ole tulanga voila na le no fisi di bona ni va pe melanga o kanga kale ko ngo to tele la ye mo o pelestene o uni ese e o va kula lo vinga le ka ulo va ga la na ka un pau ye wala ko a fa le fongo ya a majority la ko ya e ka ka wanga ma fa nga ba ese is ka ala ala se le update nga ka fa lo mo ye le ka o pulo le ele nga fa no ina na fia de na o esel ma lo ele mo se so ala pulen
1: ya wa e pe yo le na ya ona tu muli fo ile al pale mia mala na kapeneta ya ai fo no ale a o le la kapisa mo o le la e ma wa tu ile tau tai ya e na fi e fa pe na i wa ina ve ve si fo ile a pe na a fe pa ya ilima pe a ai le o ele live la e tu sa a la pe na maua le tau tai ya e po se sin tango pu e ai se mai le tau tai ya a na fi ya vo ele uta u mala ni ngo a ila u na a a o la ta itale na ya wa pe le sil na me le na ta u ila u le mali to na fi na u a fa ali fo ile a na bula u lu le a sa mile ota le e ta una su ila tu la fonno fo ile le pe la o le me na ta u le constitution a vo ile le un la kapi e ya ila le ta la ho ile a le palembia o le mea la leo le afai ele malo, o le asui atoa ele malo tu la fono. Tu sala o lea la involve lo le malo. E sui atoa la tu la fono.
0: O le constitution.
1: Yeah.
0: O lo la la la tu ma wai afai pule ma le si vo le sa afai pule fo
1: le ana.
0: Le ana.
1: Le ana ho ile a
0: posa. E le fa ma vai la se sur vanga.
1: E pau le tala lea na ta maua mai tala vo ia au tanga vai ana leila le taea. O sana moli mau fa atuatua ina. Pe ia ua
0: fa se e tuanga. Fa se tuanga lu fai, ia yeah. Fai pule ma lesa fai pule.
1: Ma lesa fai pule.
0: Oi ma ngai pe a ol tulanga na e ua. Kere kere il fale kukurka kura. Ole la kamalau ia so alu. Ro umana oa e fai masifina ngalo so alu. Iwa fa so alo le stanga ta malu sa mo le to no ta to wa te usanga fo e ine ta to ta to a pitu no kalestete ya se piki fo lo te fo ni si sa so alo ya va te lo fa tu so alo sorry wa facing coin ku aku ka ke fonga o yang le fo ka umang ka aku ris fa sen lunga le a mai manu ya la vale malo la vale flow manu ya
2: so ifo ma uya ela sunga fa ton
0: ah so le ya wa se fa ko
2: oi fa wa ko ba no ko na e ke ko to do mo ima le
0: sunga ya lufilufi
2: sunga ya lufilufi ma lo so ifo ma
0: ya ma lo so ifo ya le ao le ango fi ma wa se so oya ya fi na ngalo a so alo wa pe ya o na si le fi le ta tu no a kau kala ko ma o ye kailo ye pen ka alo ko ni ko ya le vidu vi a o ke ni ka alo ke ni nga kai ka alo la igi voi a o ele sa o al tu tu mungo le tan tu o le manu sa ma o la sa tino tino ma sa va fonga tu a e le tu langa le elta tu le pisa mo tu langa e tu mo pe la le fono le wa le to ma tena e mai mo voi e na fi ma si si la ye le i ve vesi ne tu lai mai
2: ya saloe ai di fe tu so wa fo ya vai vai nga ale ki ma lo filosofia fa fa per fo fa fa nga za mo ya ya wa nga fa ma ngi o me a ngi o manga ku fo ngi o fo vai vai nga ya vai vai nga o ale ti mu ra ko wi e de fa pe o wa lu wa wa o ma ngi si ka ka ma ngi si o wa ya ma fa fa nga o ro fo ide i loa ya o ro fo de ka ko mu nga a wa le a va nga i fo ala to fa ma fa u tau tanga o le mea ia wai karikongwa o le mea karikongwa i le ngā lava anwai le ngā ea wai ke whaia fua ke kā ia fua i kā ingai kā la isi kangaka o le ufa anongurungu ianga umarangu o faro ngolo.

0: nga fir bol kalande o la foile le fale o bon nga wo ke fir fa no ya ke wo la ku no li youtube play ya o sa fa ye ro maka maka o la ura fa no no nga fir mala u maka maka ku ye ya pe fori nga faile le o le iku kangi ma le iku ke ke
1: ma de la
0: ai o se u fa fa ngo si
1: ya nga ko
0: o nga o le siku o lo faali mai o la ko ku ngalunga ma na ko mama fu anga wa le fi fi ai ya ma pa ye le ma le ma le a le siku before nga ma le ke ke mai e fa pe a o mea ia sa kaunga unko mai e whai a mea ia sa kaunga unko ko jai ia e pe kai ko kere i jai le hali meu o ko a kong kawai le pua
1: mala fong
0: penga i whai le le ua ua ua ua feke e nga i solo le whai ngole o le maka au ia ae mang kua o rua le ke ma lufi lufi foi o le au ku o le mea le ngei kau le ngaka anga le mea o se le linga ia manguia le rakapia Samoa.
1: Maa, o le le.
0: O se le linga, o se kauma whainga. Ia nga kuaku leo singa u vai vai nga i le vādea. A whai e kofia oe o se whai a o ngā. E ke whakau kainga se au. Se whakai kainga. So e lea whapeo wa e apalai i lea vangua whai a o ngā. E te alu le interview. E ke alu iko kongu mau porkalame, mau plans. E whaale lei ai le au lea. E au mai fo ina le pe a wha pe kofia o. E au mai fo i e ina ko e whaia le interview. Le awa ngoa. E whaali ai. A wha pe a me ma whainga e whaia i le pirioka le au mai whai ai. E umma ha, umma oi. Ia ngu mai le mele i le kaimi ngai. Ah. Yeah. Afa pe u afia ka usanga kalunga o kula venga ya male plan. Ai le work. Ya la sanga ku ya la o fa fonga ya ile kala le nga menga po. U alua se fu da u ku lu se fu lu lima. Da u ku lu se fu lu le ka se le ko se fu lu lima sa mo. Ai sa ilunga. Sa ilunga le ku valu ku iva.
1: Ya. Top 10.
0: Ai o le lu se fu top 10. Ah. Ai o le lu se fu ia on ka ko ka ka na ngona ina on ka ko fisidi o we kla me ia o we me ia nga ru ai nga i nga i fo yuso e de fa pe ke o ke fa ka wang vale fo i lo na ko ka ki nga ai o de me ale ka ki nga nga ui ai ia ko ia ki a ele la ka a fa ile ne work il ka mi nge ka no wi nga la it will never work ma ni a mai la ni si ka ka fo e na ko ke fa ia ia sa uo pena ka na fa mol mol na va a de kima o nga o mai la ia le i le kulanga le o ke fa lo o fa e pe o na e ka u fa lo fa sasi e ka u musu a le po a o ese o ese na ia nga o mai le na ka la i nga i le mea nga a ese ka imi e fia o ese i e pe o mga kuira o di ia e o ese pe o na ke la mo ngar ke mi ngi
1: ya sa le la
0: o le wing on of ma kala ngale ka wa vako o la wa la wa ka ku do wa ko si da fia wa o ilo ele o work le la ko mena ai ai la se kai mi e o ese kai mi la ni ngi ma mu le wa ka fa ve si ve si le me ai se sa ku la se si si o isfo ngi si wa le ngai de fa pe o ka ko karinti nga e o mai ngi si ka ka
1: ma le le le le
0: ele ma fai ele o yesa karin tifa pe po ai e kula i mai ma fai nga wa au tai mo mai ko pe o mai ko sa ule au al man sa mo ka i ka mai le ku se fulu po se ku va le ai ele o lo a le kai mi ko wala ni e ka winga o se ku ma kula i nisi ka nga no mai na ele a wo lo la ko wi nga nga va ku fa le ko ka sa nga le ka sa nga ki ku ai le ai ele mo do ru nga mali ele mo do ru nga mali ma ku fa ki nga na ko wi a ya so me se ku ki ko fa i wa na wa na wa na ya nga ya ti so nga mai va
1: nga ka wa ku sa va ngo a sa va ngo ni sui fo a se new plat
0: ole ole new plat o new fo nga de i fa le ka va ya ke fa ya o nga sa wa fa ya o nga le le ya nga nga umma lava ya kuti aves suilis fao ya va pe nga a mai fresh ideas fresh me ko ki ai
1: fa delicate so
0: Yeah, I have a

0: Wala biyan na ako liya kuha yan sa sadyo nga mga
1: Maro, maro, maro, maro, fin nga lo. Ay, dele i tuwa, ay, tiyatu, tiyatu, mga bae, so alo. Fia fesilia kuha ya oi sa analysis mo sa ukiro kilo ya ili de Super 15 wala wa laka-laka inga. Inga mai a voile tamil sanga masani ya efta tuwa tu voile le pa uma nofo. Ah, nane voile il talo tele ya le tatu e pnani pota ya. Ola sa utilo chilo el tatu super rugby le ni mal tatu au al Crusaders.
0: Alex nga kara ngo foi ka kala nga faso anga mo.
1: Eh.
0: Ra ufa ani ko ya o e ila ki kilo le au wedding ko nge na yer
1: ki. Ya sa lo tamen tolo va vali.
0: Ya ko wa ola nga ai mangin wa mo ola ola ma ko ile le yo le au. It's a very hard team to beat. You can meet it. Yeah, I'm going to go. It's early round.
1: It's still a knockout.
0: Yeah, yeah, war or finals war or playoffs. On the other hand, Hurricanes in the final. Olo foi nga kilo kilo ya ia ol mele ke va va ia ko ye nga ngi no ke nga foi mana pe ki se nga fa pe si o fa so ki ai va so ria de de we we nga ngi no ke nga fa ama no ne ku se des nga ngi ia ia chi ia on ka ko lo no no ne se se nga na nga ia mo ia ole Hurricanes ya sa ole va nga le me la makanga I am kind of season the super rugby nge super season nge le rugby le kausanga nge ka kosa fa le kong ya ai mangko fo yo cruise the speed o ma sangi le me va le e kauro finals o le finga ka ya especially pe a fai mai ko kong I wa a ko ma wa cruise the city top 4 ya I pe a lu dunga le number 3 le longa ko along a wing be a quarter final my somewhere
1: like
0: on I get it only makua fine car only na ki ring fine car I see young and see umal ka no ngani ka ko no I know only ya a kong fo ya ka
1: ko ya so
0: young mo no se mo la kumo mo ku
1: na lo if I've tailor mo fa mo no time so alu ai a vole tak tu ma futa ta hel ma ku ta usela le ma ku ma fukanga le fai mo fale ango ta pu sai sa futu a
0: io lo fa ngo ngo ko wole ka ku fina ka
1: io ke wa kanga le ma ku le mai kifa a
0: Paki
1: palo ya wole ya i manu ya la ma le fai fai ngo ngo ngo fa Balo, ya umur le setengah tu lama tu tahu salah tanya awak. Lekari, faham nak tu pel dia tu tahu salah maaf tangan sah foto. Ayah ya sopi tangan sah foto. Ya, pesa ya orang foi pete silvia ni si sah orang ayah ila orang lantau pusai sah foto. Ya, umai tantu fia tahu lama tu tahu salah. Numero Lua Saint John Street. E Woolston o le hall ale Anglican Church le nga e inga le tulumanu o St. John's Maferry Road ya o nga le tulayono e faya ele tanto tau sala sina sa ilinga seleni mo le fatala ulamai na itaupu sai samu o sa fotu ya mo le latu haonga ya le na ya fa pefu ini ya uo fa funga mai ya kaku filo ya inga wako fiso songi li polisi vasa a sekona mwale ifo isi tupetele sekona ya aya avoyle nei leo na alofa mai lifa afa funga mali tatu mafutanga ya lewo tu mali sila utala tina ya lifa te wala tu li tatu li chio nei ya mwalfa mwemoyo li tatu nuu la suhata ya ule fuma alofa mali sunga ya ifo isi tamale na mali na tupi ya to ese na mai foi le luas frutala to ese ya fa o to ta o tanto ma tanga le tanto to sala ta ya ya e oni ga o mala mo fa fo mai yo ese ka ko mai ka ko si siva o mal siva ka sala se kona ale ki se kona ya ka ko ka les fa se lo fa business le
2: a fa yo oe o e sila fia se tasi o sa oni e ta o fi le ula tapa a Fisota I mai, tangata atumotu trust, ile o valu selau, fitu lua fitu, fa tolu fa.
3: For our future generations.
2: Services limited to Waitaha, Canterbury.
1: Yeah, that's what I'll be saying to you, mate.

0: Ia pe ona faa sin sila tu vasi nte nei wa yele tanto kola fau o le kola fau le wa yele makua makaukia. Le lei foi fai longa ia mua foi le ti mafana fana ia wa foi le vevet le malu lu le nei vai tau. Ola ni ngalo le poana nei ma hasi froi le umo ma este tasi le hausi o le efa kasa wa inoni I le Woolston Club. Sangato Mikaele aso tonai umalava, aso tonai umalava le tausangale nei, wane ngalo le pinko masane le kalesia katoliko, Sangato Mikaele faye le tasi fesila faye holy Barbados Street, amate le afo le fitu, le leifoye tatu kolas ngaye ingale le hausi lea, ya amtua mana efoye amatatu faye longa, wane ngalo, lango hausi sa tatu e kalesia, wale atino eno a kalesia tu tonu le tatunu, aso faraide le efa kasa we noni Woolston Club, Sangato Mikaele I kalesia katoliko tafe sila fai hall Barbados Street. Fam twain ase tatela noa ele melenga o vava yo kwenga ila penga e fa ngai vai foi penga e fa o ngai le nga fa manga kwa ele lima si fulu tau sanga le Jaws po le Journalism Association of Samoa Western Samoa le la lo kwa isu Western ala fai ngai le Jaws ngai makamaka o ingisi ngai kilkiro kwenga
1: ea e pei o le fai pule foi leo lo tofanga le sa fa pito le afiona ya fieme
0: ni
1: ta ta lo sap pe la o ya le sa
0: wala o le
1: foi le molia meo me foi yo trophies foi e tomata ile fa la putonga le autostal pe yo o ya le sa fofonga o le aso o tosi foi le tupua le sa tuila fo ile ile ke visi ke ya ke visi ya ya o tanga ta ma san le auto stala ho na bo mana to fa longa pe fo le radio Samoa ya tanga va ye tipi o tanga va ya ya o langi ke resoma ya o le lua amisene la to uma ye na bo mana to trophies
0: fo ya o mo ga ne sa pe ski lans po lu a po
1: ya mai fo yo le o le observa foi le sa ya ia chin foi le mali
0: per sa la tu sui ia sano
1: ia sabea le sano
0: e o tanga tane le na kasi nga kanga kanga il fatu ngole le chos we fa kuli chos la ke isamo
1: okay
0: ah ma ka le foi o ngo u sm na ku sol valu kasi nga le valu fa o il tu ep e va la e fa e pe ala o le Ole kausanga nga ole dilvau se furu nga 1980 nga faku ole kasi nga kaka nga ye nga kaula muayo sano malifa
1: ole o la fau a alek a faila ole tasiva valus fulu ole na wingol tasiva valus fulu na fa vaile chos a ole tasiva valus tasi le strike for le pisa a
0: ma kongo pisa le ke pi al kemi nga fa tu ole wo fi li mas fulu netu sanga a ya poli ya poli walu tasi fo fa tu ole o de manyo le al tulanga na ola tu na sai ai a la tu fa tu sai fo si tama lo nga sai ai nga le sa ai le Samoa Times wanga lo le mo le to inga nga sai fo
1: Falongo pito,
0: kasi nga kama kuaira nga sa iya, yo tati simi, emo iya sa fingalwe nga dilipa, iya sa tustala ma fingalwe nga fo inga l'observa, iya so nga, ma nga iya, anu inga laile, iya ilpa le miyama le kapenita o fia mele, tau aoa iya fa ilongo, nga wala audi ele fas, o ele choice, ina iya oa tulanga le na.
1: Iya wasa ma wafo ila le trophy, ai le ele ila vatu o, fai esea lea o le TV One.
0: Wakasi fo inga kaksa ya yazo ha.
1: Ai peila o ai fo ita ma ita itu stala, fo ile le orula. Ai o yala na
0: la kwa kwa. Ye tofu mo se failo nga PCO ma tailinga PCO.
1: Na maua le failo.
0: Sa ya ifono na ila mta.
1: News line.
0: Ye malo ya lo le umal ka ikula le le to yo no minuti tal pe se nei tali mai to atu tatu fasel lungal tinalo na nga nei. Ya li famu litalo.

Ya, lo fa fa mai pel tu al sa mo so tai o le ta tu taimi. Ya, o le wa to e 2 minute na ta le o le tu la e lua ya mo tu titi lava. Ta no mel tina la una ngane ya li fa mo le ta tu por kala me mo le ni yaso. Ya, o le taimi le nei ya e fia me wala tu ta tu pe so. O fa manu yanga nei fia mo li atu. Mo aso soi fuo fuo yo nisi o le mamalu le tatu watu nou. Ya umau o so fuo le ngal me o le loa fuo me uku aku yei. Ia yo la aso soi fuo o le pulas fanau. Ia o le tamaita ia Tonya Peseta Noa Siosi. O la fa mna tuina tae alo na rimas fulu tausanga. Ia o mou mai fa se lunga Tonya. Ya olo momoli atu olo fa angam fa munyanga salata fetoto ya male Leo Alfonso molo wasoifu ya ya udia mal munyanga la so atayo ya mofu sha so fia fia fa mna twina olo wasofa na bolo wasoifu la so atayo molo fu fa munyanga ya mosu tu finele ya viva fido tia tia ya ole so fa lo fa mna twina ilo na so fa na ulo na so soifu ya male so sa la sa so nei ya ole a fa mna twile lu futasi ole si unif nephew le ya o silino fido ya fa fa mai uto umla ne tonia viva msilino ya pesele mo uto mo to waso fa na ul fa ungol ne vaya so

Ia fa fitai fa fonga fonga pea i lo ma futa mai pea ia aleki ia se ma wo ia o so ka ulu suafa. Matua ia wa e ngalo ia ulu suafa matai fa matua inu. Ia ole o matu fa atasi mo matu fa matua inu ia malifa ia fa aftai tele fa fonga fonga mai. Ule pesa la nei ole a matu utafa apito atu mo ole tamama li tina matua ulu fa fonga fonga mai ma lo lavale soifua. Alofu ili taptapua imo nai fana wa o onga ma fana o fai ngaluenga. Ya vi ia le tua mo lo utou soifua psang fa manu ia pia le tua mo utou. Le pese nei, Alex se pese maanga ya ngambo ngayin kanga kamakua. Alright.

yasi ina ua mawalo la atau le fa maon. Ia maana ia foi siya tala pupu, te le foi siya aonga olo o mayai, ioi, e sili atu lawalo tatou fa maoni, na ilo tatou tala pepelo, ae mawane muli muli, ia fa aftai lava.